0: to to ba imi ni ile ekini igbodi emi ni ile ekeji pe so pe won bi seyin won subulu le agbara lo je besa agbara la fe bere ni bi tori ati rawo eyan ti nbere pe nibo na pe jo si kiran se be e lo kaye won e ja mo nkan ti an se nbe ori ile ta wa duo si eni ta duo ti o lo lohun lai de pe rara ara sa mo lai pe rara ara ibi ma di oja agbaye
1: amen
0: eto olorun niyan ko se eni ti won e kegan re sugbon nigba ta gbara olorun ba so kale egan yo fo lo oniruuru egan la ri ninu aye ana ninu aye sara sugbon gba to debi kan duro ogun egan se kini o otan patapata laye re egan ma tan
1: amen
0: amen yeye ma lo sugbon ani di agbara olorun ani di agbara olorun o wa so fun won pe to ma se pe mele nwa emi na kuku ti mo pe nkan kan o sele mo mo pe mele nwa gbogbo awon to do ipata e je won ma lo o se ri eyin oluso agutan e je gbadura bi eni won wa nitori pe tani kan ba ku ninu ijo gba nibi to gbe josin iwo na nwa lati ba se eje ore godo mura gan ba la boyun ba bimo ti to dabi eni wi pe a dupe pe emi eye but oku omo lo bi ke lo go pastor be yesa nto ba mo ti o ba da eni kan duro to se pataki ni bi ise ninu ijo to wa ko de ri ise mi o di liability si wo gan lorun a je pe won wa o na n fi ise ki egbegbe odo re eyin mama ati baba awon ti n wa yin eyin oru awon ogun ti an gbe ti awon omo elomi da lodo olorun to gba le ti mo bi obirin gba oko osun nitori wipe eni ti won wa
2: lo. You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Agbara la ni disa bagbara ba de awon to n patewo ni koko to so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo olorun lara wa. Yes, o ti o sele niyan ni jesi waju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu jesu oluwa tan ti pale re mo tan won ti gba po pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba lakoko teni kankan o fokan si oba awon oba jidide nle adi ti olodumare ise awon apostle lori kene nbe yen e ka wara wara lati ese ikesan ehe a to papo su eh bi a tin wo a gbe soke awo sama gba jesu kuro loju awon oniyeye to nwo ehe bi a ti tejuma oju orun. Yes, bo ti re oke kiyesi won duro leti odo won aha eh ki lo de te fi duro te won oke eh Jesu na yi ehe eh hallelujah hallelujah gbogbo awon oluso ti ani won mo so oba awon oba igba ti oba awon oba yo jidide nle nisi la won gan sibe ota to nso yo gan
1: amen
0: won de be ka mi yo lagbara o mo ni ota to nso to nwa bo won o ti se o si o ma gan
1: amen
0: so ani di agbara jesu nigba opin yi nitori pe nkan ti o to nkan la won eyan pe ni nkan ninu we Matthew ni ori ogun o le mejo e ka se meji nbe o ba wo ti to bi agbara jesu oluwa Matthew 28 verse 1 and 2 eh eh e fon soke e soro gidi aha aha beni aha eh

gẹ mura dada o ibi ta lo kan yen te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo wa create pelu gbogbo awon eyan ye sugbon na be lara e yes o si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe ki ki po sweater ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi to wo lana na ri na lo won jeta na lo won je ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo mo ri to le meji o ni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo na go kan pe to lari je mi o babo ni singlet yo lari je mi o o fe ke e gbagbe nte je bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te je ba to ba si pe aso loro bi o mo ni bo ba so pa ni nitori pe bi ya ba je wa pe laye won beere ke ni bo Jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya je o pe o le le ile oba se Jesu re ti kun ni won ma bi alere o se pataki e je to ko ni lekan si